0: kot CBC, ko tato mi pivadli. Nung bang hausa ang lito. Apa gue pinga sa ujok to na alatin lugu Abraham na tanay hukataw lo ni ino kun nilaw si matilugu pala isi kunukang at tuga apin mi ilagid amalukang at tuga apin mi utako unika ni ato yuhano ito halaw si mamanga amaluto apik hote hakun na luting kinakulimano na alataw lo tito hunga jula kasi na alam na ha titsitin lugu maligala kasi Andrew Morrison dan ke gatu junat na ila ke jangin ne khala to ka ta mago taman na khim ko ja tiare hamman.
1: It's more of a truth seeking process to find out
0: sunni jemi ta ko to ke si ga sual no te khano to khala se mamanga amalo pe jare tu na to ke na ko le manu ta malu ta ko ke se ni matu nga cher no te khano to khati ge de la to ke si ga sual no te khano to khala ga la se mamanga kanga tuga pemme uta ko tuhunga jula ji kola bengani how ji kai gun na tu ta ma how ji tahan na khata October 5 pegela tu kanga tuga pemme ta ko ta no no bi minu na le da cho na tu ko le na um ju ulanga ni September 3 umi u jami tan now light anguti katu di khati gi ngan ilo khati gi janga tema equal la tu minu tema adji khuti adji le ta uni ko ta ko chau du ta ko po jo tu la gi minu ti lugu equal la ti lugu lu sa be ga jo masila ta ni tu ilo ani au le ti janga khaling go nam pa to khana to tema ta man na jaga ilo ga tu ko
2: Tiba-tiba dia semua ini, nampak ni tu, makanya saya terlalu menyayat, minit sebut, saya setelah, orang lagi minit setelah.

Lati av ko tunga suromi ti kulumu CBC ko to tuna ro ta pingani tu sakso ti luta tamang ne kadun ni kwak ti yang na tami kakak udumi pinga yon ni si ti peri 9 2026 tema tu sabbe kan ne ro mi yugo John Amarori mi amaro nuriangani asho ti kak ti lugi tamani nunavu mi na ro mati lugi Temangani innamnu perio bimmi putiroksumati lugu tamahonga aaduami ngaktuni. Tannetto tokunga yudiriyu kauwe sanninga krimit goneappu summan. Inugun niiroksumun mga Abraham naatineengu roksumayo. Aggaagu siks anigoksumati lugi hukepto roksumati lugu pareishimu. Dekani kengit tuwa pimi. Tusa ka bukang na pugo nurare dok tumin ni. Taas yung mga pivalya niyo yu isumagayang min ni. Kao sa alok to pivalya yu narinare ni. Ataan ako ni. Tunga sutere ti kulam mo ni.

Taman na narekain na tawo Mary Powder CBC kuning ato o kakatikatid ng John Amarolik ang marunuriang ni Ivy CBC kuha pagdawal wapu nunavo gawamak kuni apersok tawon ng mga ata tamatu mga pidjutikid lugo kisya ni narunak si matiak tumi titeras si mayumi sukayuk ko tumi kiyoyo romata o kaktuni Takuago Okausisangani Narunari Gunangi Mata Tamatumwa John Amaradio Pidjutigid Lugu Sukemago Takua Kangunak to the Rinamu Tikiomata Hamadu Okaktu Tidlu

0: Ulakot, sibisiw ka tatami pibalit. Huwag harisalot to. Akagoy pingasulot to nalot tilugit Abraham natin eh hukatalo nino kung nilaw si Majupali si kuno kangatugapin mi ilagid kangatugapin mi ulot ako akimik kone karnelat tuin amalo apek hutit siya kakutin nalat taulutin tukong asulikisi nalat ni haktit si tilugom Masyaw inlaw tana Abraham nulay akilaw tanga
1: Tillut on näitä isilasimman mata Pariisikko. Sikka rähtä rasulahtunut. Sen ikähtön näitä järjettynyt. Sikka rähtä reikunnu sen ikähtön järjettynyt. Pariisikko isiltuun ilasimman mata.
0: Takuunilak ilagiin ujuit hänalan neujo ikhau mani. Kai khatar ne atu gota te ma u gelau tangani khuk dinu gun ni lau se ma jaka go pinga su ju tu na te lugin na te ne 31 ni aka go khana khu ma ju khuk ta go me pale si kun me 2020 me pale si kun khai khu ja me ni na ga tu ni nga u ti ju hamat ka nga tu ga pe me anga ka ga ju ju me khau ju sak tau go me ta ko ar wa me pale si kun na lu na se lau se ma me ju pale si ko pa si ja chau ngi tu Pirajan Nemun, they malitako, Nalan Nehati, Juid, Himikunia, Tuihanui, Lok to Halla, Lauximamanga, Inuguni, Tilugu, Amalo Otuluta, Hojauni, Tunisina, Major Pali, Sikunun, Illout, Maligalaging Andrew Morrison of Halauto, Tamanago, Pali, Sikud, Hanui, Leonel. Lagi panirajang inuna pumi hubasit tu lagi ulo kwasan aktu tilo tay maluta man naalan niyo jo pimaga ulo tukusi kasuwa kunang niya matahan ito halag lagi lauk si mamanga Morrison suli jo ko jahato kimi kunya tilo gi palisikut ilin niya kay kanirelit hanukto ko ti gijaw dunik amalu ilak ko sila ganamon amalu inut tito kunak tuni palisit hangilo aman Tako ati luktaw ko jaw jo isakip pata ni kiwtugalo taman asid di palaya niya nga ilak ko sila jaw jo palisikun Nuna bimi nuna li tako jagay lagi lilaw medyo ulangan ni September 3 umiw jami Now light ang uti katudya katigi ilo kutigi jangay ikaw alat tuminiw jong Adili utaw si medyo pujok tulagi utilugo ikaw alat ilugo Malu ata na ulat si jangay halingko na pakto ukanaw to tay ma jagay lagi tuigo
2: Ikaw tira sa mga isimaro, ano tiyo eh, makailo at siya mahaniti, tivaliyaw sa marin, nandang ito, makainigaw talamayo, iminit siya at siya sa pilo, o nalimit sa pilo.

0: co-creator Alicia Nakobarel says this season will focus on Sierra trying to level up and improve her life.
1: But she's kind of messy, makes a lot of mistakes, gets herself and everyone into trouble, but she's just doing her best.
0: The first two episodes of North of North streamed yesterday on CBC Gem. Two new episodes will drop every week on Tuesday. And that's the CBC Regional News. I'm House Allerton.
2: Kuyen na mi House Allerton. Narat to si Kulang mi. CBC Kirtak to narat to kabingan ni Atosong mi. Okak tigi yang ngantami kakka. Mana 7:39. Sikin mo ya marid lugu kanan nami. Te marid tu sabi kam nerem na yugu. Ta na naran ni akaw ya kalubu na manangi karakaw ma. Tu sabi kam nerem na yugu ta sumi nga nipiliok si mayumi. Ta na 6 years anigok si marak tilugu Abraham natin ako kiktorok si matilugu. Tak kuning Paris kuning kan tu apa ni? Dan nak kena rasa bu kan itu si mungga.
3: Nak kami mesyal teman ni. O kalau kau nak kanu? Apa sana tilunga? Kanu le teman ni pi gusuk pi mana? Ila gaya pisi tak kau nala gaya tu mne. Ait pagelau tapi ino gune uti gelau tengah teman galak tilunga.
4: Kau bagi yang kayu sedih tu macam.
3: Ukakun nape Abraham kanilaw si mama inu nagilaw tanga kanolo inu sa kalaw nga inu katigin nami tao tusugo kanilaw si mama tay sumani
4: inu tawa roto
3: ang unasip ko gumalaw
4: kanayakto roto plumber and constructions
3: six na kagwi na si mama mata inu gumnilaw tulugo ay pagilaw kay Abraham kanilaw si mama pisi tay mangani.
4: Inu si narunak kanike, inu si narunak ella si makoyo. Inu yun nga anana ko din ni piyoro at ni paniga. Nga gilo di bo ay umang.
3: Api ko di sa kakayapi kisune, nga yun ni kakpita sumaw misanod. Tusagi ato si matilu si kanilaw ni nga ni tesumani kukatalaw si matilu Abraham. Kisumi, tako kumakayakpi, asitsoktaw si magaya kaktugi yamni, tako bukatalikot, temekan na kunagit, taman na asukutaw kataktilo.
4: Apeso ka katakata kay Pionasa. Tiluto na ti isilo si mama ta parisik ko, sikarato ka takasulakto mo. Sinigato na ti arakto mo. Sikarato kay kuno, sinigato na arakto mo. Parisik ko isang dumilo si mama ta.
2: Powder. Ukakatikap tidugo, Michelle Whitlow, nureyari roktanga tasumal, Abraham nataneng roktu. Manali tema, sila wakanwin niri naktanga taunani kiwadlumi, kangitsinami, ammaru tikiratua, udlumi, sikinnok paduninu vayavalduni, anuringa kananayaktumi 30, okuninga 9, opviat udlumi sikinnok paduninu vayavalduni, anuringa kanan na yak to meet 30 o kuning at 10. Ildurigatsuk, uduminuvo yun yakto 60%. Silaldag ng naluni ubaruminik. Sakin na paduninuvo yavaduni unno sa ano ringa kanan na yak to meet 30 o kuning 8. Kamanaktua, uduminuvo yagaran yakto ano ringa kanan na meet 30 o kuning 11. Salik udlumi sikin na paduninu vayavalduni ano ringa kanan na yaktumi 30 o kuninga 4. Nauyat udlumi sikin na paduninu vayavalduni do unu sa sirakiriluni ano ringa 1 na 20 o kuninga 4.

Kasi sleza dhidna kachana hono sleku na sleza yunti Tutsiya nukta na aguna yunti kamasi guza kamasi dhuya sleza dhigyata kashu na henikhi ta Taiti sleza dhigyata kisa dhigyata zana chan samayla kwen CBC North Radio 1 kila dhecho dhina awar dha era tama Ti sleza dhigyata da siyan dhiyana hekwan dhiyara kwen zi dhigyata kha hono sula yunti tle nitela Roy Plant ekta hono dhimbe ga esa Allah kulwa te ke kariya ta sikam di mo la na hekon diya Kuzha thani sa zhe ne kita kuli nda te ta uti ko kundi na zan kari sikiya Kuzha thai sa zhe ku zan ka hono Sikla ku na hitle ko thande la nek sabi sin la tu la kwaji forza nandi Tu ta ni tir kende zhe tnu ya ta ku nite kandi mo la na hekon diya Kuzha thai mo kisa zhe de shu ya Kari ta kundi na zan kari sikiya ta la kini ti diyo zan diya Travis Tritt la 10 feet tall and bulletproof ta na ya jina community

0: Sui kyun nek sabi san la du la kwa yu horis nan di tsu tai li sui kyun la zon de zhi me dang yun di kenan di gong la tu zon la hega wun di. Galan da kyun na se ku zi la dun ke tarin di ga nga u na tong zan nga ge te ta shio ni di dan ten ni ga esi la ka da si kong di ga lang da da kong di di di chi na da kyun na se.
1: La ai se la ki kong di ga lang da kenan di la ka tene ga nao se ga la I ka kyo li shon la en be la tene taong di na ken de tene tao ke a la ni kyo li shon kong di ne zhong ko zhong tene ken kong de en be ne zhong se rao ne ten da ka eta hon ne zhong le tle tzai in tlani de ka tene ga fang diyo li e ne se in le tene taong di e ne se he ko di taong di a ti nga ki kyo li shon he ki no te zan ka dene ju kutni a ti ka high school ka I let's say that and a te klein da se gaune te a se kona te la go gaune te teacher kon dia o se ne se le ka I en sa ho ki ne se me gala en da go zan I university of the ka se gere luda no de zan ai ki mulan de a te ti ni de a ze se in te de a gun te go ne se li a son go ta se ton a no ren di la on de ka ne da I go ta ni ja da se ga son di a gu ja go ti ni da ki ne ze le tle tse a ki le ka tla go ja tla se se ke ga ne ne tla I tla go ja ka te ne li ne ze Ida kan yi go te de tla tlan la kane zun John White Horse ki sa go zan ki tene ken kon sel in de go de ji go tli la go ten de kena ten di le go tli da sa he ka gi cha go tli da se ga go de ji go tli ho kan e de tene sa hale
0: Egalin da kun di de din ti la ka sa gin de ga ke te da egalin da ta ko in da de ji da ne ile khaz me da mo na ne de de ga go ne zun
1: Hey, can I zoom? I think can cut the nega queen. They say that it is any plan like a sunny day. Or did not get the good one. So go to go a dark on the curry shoulder. Your life cannot be any day. Cut go the say go a dark on the. Then a slow not day go the layer the con. Keep by a whole gentleman by Gina again. They can go who lay county. Design of the government, then it's on the Kanko Wago, Shelly, the CSC County, because I don't need the Zongo on it, and because I don't need the Negalat and I Kula Ka, Galat and a song at Soa Yoka, Sangola and Dila, Checkout in the 9 day target in Checkagene Tag, I get Luga, see, Kali, I get Dila. Egalai da go ta den egalai da ni dene zon li dene gini venda I won kakwin de hele. Ka e si son kon li dene go a da gondi ki mula ene chile ki se da gondi dene ga kako se hele son ka e tin. Ka uti egalai da hele no de zay. Kai dene utile ga gonde anat Atlanta ni deju government chikui se ile minister kondi kwa se gonate government seta government leader chu premier kondi chu ye ai kinda ute laundi a cha dezen kaoze I se hele ki sine chon White Horse na hite ki na ya gonezun ki e jahit lin choe le

0: Nā kala Wilbert, ditcher Phoebe Menako Isa, Yellowknife, Nitsakwate. And that e ditre McKenzie Highway, Guritzine, yo king de e 405 million le mil o e Satu McKenzie Highway, Guakini, la si, bo dunanewe.
1: Bridge goods ayune kontha asiri tilata kandukulu ayikula
2: tu yawan mai kuhelan tare yun kona yun tu asiri tilata tel quite asiri tilata te ki ki si tu asiri tilga o tel go kona kala asiri tilo slay tu so de tihani i ferega ka ya ta na serena go tu asiri tilo o tel go ko ona asiri tilo la ki tu yawan mai ki go tene akala kona sai go so de tiki i pasla ke tu ai tiki tihani kontan da ka ya ta na serena go tu raka ga asiri tilga o tel go tu sure adaga kena go agar zwa tu la asiri tilgo ada kul cover man da ke kena go ande tu sure ai ta ga ke ta la wa ho te ko ka shugni tu sure ko ze ai na ke ta la ye mi sure ba se ta ta tu asiri tilga o tilgo hidi kon highway ne asli tu kwe ta si yo ada te la wa kwe ta si de te ada de ya la ne ki ta ka ba la go te vi tu sa we de ke tin de wa ke som pa da on 37 san a leader a hi hi ni hi for tea acting parties on that acha e handi e hita takuna gada wa he ko ka gara o chi e sta pade chi sade chi a yun ta sida o de lo clip fer la kin kra ko yi shunda konfonate la kono ba gulle ko ra ke za da so ba ka kin landa ka sure he di di he ba ti le kin la he bridge ko ka gara de di ko hop e nagara andai

0: 리글리가 작다와 서구 나를 섬슨거여와 타고 내던 브릿지 티켓을 건너가고 올라가고 하게 되그리 고전이 뒤스레 고전 깔아서 방에서 돌아가선 뒤히도 스레 되는지 알아서 있다고 간데 고다 온다 스레 태워 대두야 오텔고
1: 엔터 이 알라케델레 인 하이웨이레 인 디네 키누키회
0: 티디리 대그로 그 티클리 콘플라네 두 아코노테 두 스르가하라 톨라 이 헨니 두세 알레타 된다 올라레 콘플라네 On la tena gosara tena alayata wotego konsonat ihihidu hitu kakosara takuli su rayon koko asode molaket kono de hitende takarata gosara cha ani konsonra considera kepsa koli hilinde tula rayon akono kesa ke alayata totinde i kua tata aga kanao ka ande tisura alayata raketa wotego rakae akono ka hen fountain dai sura ka cha tan na zai elis ala cha tan tula kan zuga de deu
1: enta in e ditire highway announcement kitita ho itla ho peke aita khelga
0: he tini ekke sombare kine wake te ego ga ga te ite ke iza arin ko kine te ki somba wa lakle sire de na gai la la ni he ti mini ala ta bache hin lekha sa sire somba ko sa o te ki highway ka ka de ite ko sone elis ala ja ta na tu le ko le adaga anozo iko se yeshu ikide tin ra ka ra ka lo ko o shilo ko ra kina konta ko se hit ye tsere da ga la ita ga ra ka ndogo dilu to tin da ta ti ko thul ko sa on i 405 mili ki difili to go so ni so la ni ha jin ka se tan de i konsonat tu so ba ko sa ko te lo konsonat tu shiro ka ya ta la a se ri sa wa de ki tikli shiro pa se tan de ki shiro ye o te lo
1: ku ji a shiro su na we
0: ta ko so ni hi ada yon elizeti un bakagu tenen na zanti kiri hi lohote kiri si ti connect de go yakis ka gal ko ka ani count and by sulu go go ze tenen na zanta na zokeli konfoni hi konara kin ga in kota the more work at kodiku sa go da awo de kidetin hi kidi tilin na tenen konfona ko ka go awo de go kidi fika ga atan na zokeli ba ma atan na ta ti konfona zon lan ni sure ayin ga yita elizeti
1: Okay, Wilbert, must see the second day highway.
0: Ah, must see.
1: Ah, must see.